wacho ndakumbuye mbuzo simbuzo nambara wambaye nganiwe ngumbuye ndakumbuye.